Betty on my mind. Mbari. Dimbaya tiwa dimbaya tiba gambia tundo kam bi alafta sabate la Top Africa Global la estate ba mimbe gunjun ninsi fote maika fadami ya Top City. Mbali, ifa amuna kan Top Africa Global la soma ofa la bi miyalanko ye 5% discount la di ye taradula miyalanko abeke la Modern Living Area ti 24 hour security service estate wa bayimbo yungu basani arin sek hanifo beno nga najolante masute sa tombo. Mbali, Top Africa Global Co. Et la Top City Estate ou manque Estate ou Doranti. Baramo si doula miyalanko. Et sa si noje anila dimbayal. Ifa nga muna kon Top Africa Global la nyum promotion ba miyalanko nga kumasi June 1st lala. Andu nga bital for August 31st 2026. Mbading, kakuko yon sosyo nyin na telephone bundal mamandi mimo plus 220-3762-333 wala plus 220-7762-333. Hanika beisang email info@topafricaglobal.com. Mbading, walang tala na office bumbaka, mimbe Sanatin Hotel nyatilu ngalikafu dami ya Madiba Mall, nila sa kuko yon sosyo nyin sewo kubara.

0: sofa judo wut mënu lo nekk
1: president
0: waaw mënu lo nekk
1: correct foko judo ci bir rew mi
0: waaw
1: is the same as this
0: non
1: ndegem lal nga citizenship benen rew mënu lo nekk president
0: nekku ne is not ne lal nga dañ ne sofa judo yow fim nekk
1: non non ma ngay wax ñun suñ boss lim wax le america mbiri america li lim wax la wax
0: waaw li la qualify
1: nekk president mën nga nekk president by descent man ma judo gini bisaw way suma wajur yi fi lañ faxe ko onasan nga mën na nek president fi lol la yo li nga read lol that's what dissent is all about
0: yes
1: what dissent is all about
0: wa
1: so dama mel ki ñun ñoo gina flexible america sa
0: no wa I understand that but lima la wax moy ne la nak fim nek nak lima la wax moy ne if you this clause here if you read it properly man nima ko readé nima ko interpréter as a person dama né a person who holds the citizenship or nationality of another country to me it's like if you are a citizen or a national of another country
1: no that person would clearly be called a foreigner a non-gambian
0: yeah so it that is person, simple it is like a foreigner cannot be a president in this country
1: of course he cannot be
0: That's the interpretation I have.
1: Of course, it cannot be.
0: That's the interpretation I have here.
1: But this actually, what would be referring a bit? Limo nge wa Gambian bo han ne dafa am citizenship of
0: no.
1: another.
0: What would for Gambian?
1: Dere lima hane. What would for Gambian? Person lao.
0: A person.
1: But this constitution is speaking only to Gambians. It's not talking to Senegalese. It's not talking to Kenyans. It's talking to Gambians.
0: But he's talking also to about who is a Gambian and who is not a Gambian. Wow. So he's talking to. Others well, and not Gambians alone.
1: Again.
0: So it's not only Gambians.
1: Again.
0: It's talking to non-Gambians.
1: To Gambians.
0: Well.
1: It's telling you, for instance.
0: Mm-hmm.
1: It's telling you, for instance, like the constitution is the funny Kena, Chisawa Juri, Fogmu Judo Fi. Nyung kisne gan yo hamne. Danyo nyo. Utsi fi ligei. Watu am jabar jot. Nyu dem ute jabar sen reu. Nyu nyo fi. Am fi dob you bari. The constitution says kenti nyo nyu. What do neka automatic citizen?
0: Wow. Agree na lolu way ñu la wax ben rationalité am ci constitution bi mu ngi woné
1: so bété constitution bi ñun la wax ñun ñu ubi suñu bot professeur ngi ñoo ñu nono élé ak civil on sa nga suñu bëggé claim citizenship ñu fatalé lén né yobul fatiné sa papa dafa ñëwoon sa yaay dafa ñëwoon on sa nga naam ci réew mi nga juddoo way constitution bi lim wax moy ben sa bay wala sa ndey dafa ra juddoo ci réew mi yon nak du sa papa du sa yaay
0: waaw man nak fofu dama fa am bot parce que
1: bañu mëno dama law li constitution bi wax
0: waaw mo tax na gis
1: kay ndax
0: yow yang ko japp
1: yang lu wara ne la
0: yang ko japp ni kamil fim neeka
1: non
0: yow yang ko japp ni kamil ni gay kamil bi buñ ko jalla parce que so c'était ñi neeka Ghana town bi mëno na ci sa Ghana town dama ci bind sa bena bang ci bind sa bena lifet Ghana town dafa am ño xamne fi len judo yaro fi dem school be pare ñu ngi la wone sa so neeké gan ci dekk bi nga neeka fi 15 years qualifying pour naturalize
1: correct den ñu sukandeku ci lolu ci kon du mo ci constitution
0: waaw mën nga na
1: ci sukandeku ci
0: way nak dama la wax nak ne la suñ bëggé dal ci seen ko dañu sukandeku ci ne yo sa mami joggé sa papa joggé wut fi sa yaay joggé wut fi am tassena bena ganian munema fi la jangé fi la démé school fi rek la xam xawma fen mo déma wacha dama bëggona nek police way ñu ne because suma mami joge wuñ fi duma gambian
1: so mota ku neka da nga wara xam charte rewmi ndegem amna fo xamne ndegem amna fo xamne mu ngey woné né ci nim ko xamalé légui né so fi neké fukki at ak juroom wala god knows what nga sukandeku ci lolu woné né yow onasan nga wessu nga at yoy nonu fi té bena constitution bi la téré don gambian ngir né du sa yaay wala sa papa ño judo fi bena constitution bo mo wané so néké ci réew mi lu tolo ni at mën nga jël citizenship nga jël citizenship
0: waaw man nak dama gomné ku fi judo bañ indi la sa kayité nak sa nak la tudati sa kayité nos ñim fi la judo sera kunda clinique ki moy gambian nga lool la gomne lool lañ wara def
1: waaw constitution ndege meegut ñu lool nonu understand nga
0: mom lay wax ni nak mota nak gis nga constitution bi nak fim neeka
1: waaw
0: it's like kamil bi ken bu ko laal suñu sutut way nañ sanni kamil bi fele suñu suté
1: way bul fatene
0: waaw
1: ci bere bi ate yep ci ate kay

0: acca mu ngi nonu Saloum Saloum bi mu ne ñewul Dakar faté len ay bari na Saloum Saloum yu jall faté nañ bu yag ñoo nañ ba roy ba dakh ba soppeku way amna ño xamne nañ len gisé won daw nonu lañ man ren ba légui
1: marijana way na
0: faté wuñ fañ joggé
1: ño Dakar faté ño jane bor ya bola
0: ngay ñew combo mbuss gerté nga hande ñaari ganar yuñ teunk
1: marija
0: dug biir combo
1: wa sanar
0: yalla ñew ak na mu ñewé nga faté fa nga joggé.

Dafa ma yag yene lu bon taxawul fa may wujje bu reey ma sul ma tay waji lolou num ko bugge dafa ma yag tek ba ba melni ko may wujje dafa lolou dem taw dama no ci man dara bi nga dede

0: yow no def ya ngi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtan yu graw
0: yow lo stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma
0: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afusel rek jom ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mla nexé nak
1: haral de kon jëra tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedet di nga am pour def yo mané be bugga de ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
1: lolu yombane di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set ba xam te du start wu tri du khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.

0: acca mo ngi nonu ku ne xamna ne ci newet lañ ne ba taxna baykat yi dañuy bëggu li di engrais ñu dem deglu ki su ko defé ñëwaat nak ci
1: ka ta ndara ko mobé ko la sañ sañ so abole koronto kante abole koronto kan al kana wori de al nga pécent tantum bari mari ngol al nga volontaire nga na firel ku mfangole nga na sila fire pola ka don laban laban lola lola mula la la
2: allo
1: allo salam alaykum
2: alaykum salam
1: ne abinyadi
2: mila
1: yemna fo hello
2: jumaala
1: hello ndelo mustafa la mustafa
2: Mustafa.
1: Ha ha, abenyadi.
2: Mija.
1: Ha, iko coming yes ama senoleke so coming manyoning coming fankoning ima wole soto.
2: Ba inde man niko koma pagede.
1: Ha? Ha?
2: Inde man niko koma pagede. Inde dia mon suru alam. Ba inde man niko koma.
1: Ha, ye mem lo moy jere go fo because ñun benyami.
2: Ivo.
1: Hello. Nko.
2: Hello.
1: Nko.
2: Ah.
1: E koye fanko le doku hato koli tol. Sayin imam fanko soto manyo fanko angare.
2: Ah.
1: Ha sa edeba sulare angare jeblong? Hello. Alimbarale ama understand sam ranga da ngawre ni ay suba ko ngone moy mbatum ay suba ko ngone moy hello ñune yow da nga bëgg engrais
2: waaw man la ma bëggon engrais bi waaw
1: waaw
2: allo
1: yara sa ko nga bëgg
2: ma bëggon na futti sa ko juroom de
1: taasa tol bi dafa reuy ila kun ko wara tale
2: waaw dafa reuy de
1: waaw no problème yo dañ la jox 20 sako légui légui yow man nga ñew pour nga jël ci quoi
2: 20 bag
1: waaw 20 bag man la ko jox deeng nga
2: ah lolé ci mu ka ngi dana bax mom
1: wala
2: boba mom dina mëna engrais dugg ak mbokk me guerre gi yof sax
1: waaw amul problème légui yow dañ la jox 20 bag
2: ah légui kay la ñew jël ci ko
1: mom kay légui légui ne sa fekke man nga ñew sax man nga ñew
2: ah fuma la ñew fekk yeen
1: ah
2: fuma la ñew fekk yeen su ko defal man ma jël moto légui ma ñew jël ci ko
1: waaw kanifing rek mu nga jël taxi bagage sax kanifing dedet so ñew sa taxi bagage bi dañ la yobul everything de kanifing nga ñew fekk
2: ah man ma pass dama ñew non
1: waaw passal nga ñew nonu legui kanifing ci so ñewé so waccé rek waxal né kanifing ci bori ki bi nakal tudé sax ci bori l'hôpital bi fofu non
2: ci bori l'hôpital
1: waaw
2: ah
1: waaw
2: waaw ba nak kon ngeen dina ñew jël ci
1: waaw
2: loolu la ngeen mako may wala da ngeen mako ndabal
1: bobu kay mayela dafa am ñu bëgg nga defal ñu rek waye mom kay su fekke na yow def nga lool rek dañ la koy may lool kay du problème
2: ah lool moy lan mom ñu bëgg ma defal leen ko
1: wa yow tu tay man nga ñew
2: ah man nga buñ jubooy fekk li mo wax man nako man na ñew tay
1: waaw waaw kon yow no problème yow man nga ñew amul problème yow tay man nga ñew kon amul ben problème
2: ya
1: legui ñu ngeen bëgg ñu so ñëwé dal yo laccël fi rek nakala tudé sax kanifing ci l'hôpital bi fofu non
2: waaw
1: waaw xam nga kanifing ci l'hôpital bi fofu
2: waaw
1: dañ fa amé ñett niw
2: ñett lan allo
1: ñett niw
2: niw
1: waaw ñett niw yu wara sang dal lañ fam legi fu nekk ni
2: yo ayo may engrais mi sangam lu ci sangam ñoo wuri
1: legi yow bul war yow so ñewé ba fofu
2: mané duluma mané yo ana may engrais lu ci sangam ñoo wuri bëgg ma wofi ay dëngami ñett ñew
1: non niwi xam nga gaay ñu leen warona sang fi gaay dañ ñew kenn ki xam legi ñuy huddal ko leena sang legi ñu wax gaay wax ne dafa am ku bëgg engrais ci obbi legi mom soñ ko waye ta mom sax danaka mom dafa sang sax ay niw ñu neew la ngay sang ni
2: xam nga wax nga ne man loolu musuma koy def xam nga wax nga ne fa am ku ñewoon xam man na suma ñewé ba radé ñewuma ñew dafa mo ko kon fekke loolu seen len ku ngeen jox seen engrais bi man do
1: ok legi man ma lay xaar legi yow no man def gawar rek deeng nga
2: mané señ bi ama deeg man ñewuma comme nga sangam neew nga wofu tuddu fi ni ana engrais lu ci sangam neewu di ñewuma de seet lañ ko ñu ko jox

0: Acha mu ngi nonu welcome back gannaaw yi liggey ban
1: yi ki ma santon ci
0: tek Abdou Karim ñu ngi lay nuyu lu bari bari fofu ci diwanu Sukuta no def mbaaya ngi ci yalla
1: man waxuma ko bakuma ko man ma ko
0: jeelal mu ngi nonu joxna la ko lu bari bari joxal mako wa atelier bi yeb nak nena la sen frise mind soul la xoli feex ku mer boko
1: ya ya kana ni def moy do
0: xaram gi dafa wara firi
1: yalla joxle jigen bi
0: ko mona simail yang ci bir real baxa xata yang ci bir
1: joxle jigen
0: amun mer no stress
1: am ci yo
0: ku mer boko
1: ul ko dal ul ko sa
0: waxon na la ko mer nonu borom la mer day yokku ñaaway.

0: lu juma lon tay sin dolum bon
1: ah
0: minadi
1: diga
0: mun fo
1: alhamdullilah
0: mun bal je etelon kum kumram manuti bang
1: ah kamara manon le
0: okay okay bark baag ngo
1: ah
0: mulle le number di mo la jang akoti kamera nu baakele de han ngo video nin talo be ngan sin jan ni sotole ngan sin jan jan
1: okay
0: ha nga sutu jan bodo tu jan kasmas ha bodo tu jan bodo
1: ha kasmas bodo
0: ha nga mai ko atul kata dula belto okay atul kata munto
1: comme on doit un programme pour ci para bo kakamal
0: ngan sin janjang ngan sin janjang
1: ngan sin janjang la am ko programme
0: waaw
1: man dama lay dem ko waaw dama lay dem ay kakamal ay dagar senegal ku nek lay dem man ay guinée bissau dama lay dem ko
0: du ki ngan sin janjang mu jeulati
1: kaset
0: ani mfango ani nitalo
1: waaw amna na ay waaw ko mo nak ma jox 25 rek 25000
0: ko mun kaseto ani nitalo be ñing ko 25 iko mun 25000
1: ah
0: bo ñing ko 25000 wo beta tan yalo min nak nu jang na jo 15000 am beta ako 25 beta tan legi yefen ko sudu le bang yi ay di cardo sodo la pour nga ko du ñin sen yi
1: wa ha ha ha ha ay di cardo
0: okay hay man ta wo fulay de ni nga wo fay maybe atina nte wo fulay de
1: han
0: ndu wo fulay de ndu wo fulay de ndu wo fulay
1: we de ko mo ne ko ara ngare
0: ñun ka fu ko min keta ja nga wo fu yi mune am lu lu hewul fi mama woko logo hanga fi le yal min kete jam folo ngan camera man dul nata jang abdu nang kombole hello
1: ma wala de ko mala de
0: han camera man dul nat nun jang
1: wa
0: ha min bu kombo fambondi la samba hani sa man na hello
1: hello
0: ngo
1: ah
0: mané
1: wow
0: ñu jëli kumraman ñu jëli kumraman combo
1: wow
0: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba légui ñu wudu fambundi bi moko yobbu ba légui ñewul légui mim fango mo kolia di nga do fanam bondi nang nga do fanam bondi serkunda nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra nat nañ jam ay ngan sin din kel na camera rek ata boyta afalatida cameraman fulalong cameraman ñaar wul bi le fata
1: ah ñaar cameraman yu ko debo
0: ha wo bibi jamme ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fur len sul den la ko won
1: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar cameraman ngeen jël kasma yu ko ñew bo ñep
0: ibi fatale
1: allo
0: ngo
1: waw
0: ñum ñaar dañu dédé ñaar
1: cameraman yu ko dé allo
0: ngo yo so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay yi
1: man waxu ko waxe nga may won fu ñu sulu gaay dama lay laaj manam ñaari cameraman yu ko dé nga wax
0: ñom ñep de wa légui
1: ñe bëgg ma jël man dañu mo
0: fofu yu ki nga ñewudu
1: man ngay ñew mo ba nga nak ñay ñew ma lay laaj ma xam nga yow dafa deggul bu bu ba lu ma tollal ñu way man ci dama nek laaj ay ay da ñu kenen do do ko den kamar man do am degg na wax degg na so bi bu ko ma na yow degg do nda man degg mu ba li nga wax té am na yeneen kamar man ni fi nek am na ñim ay soxé lañ degg na so
0: ñun yow lañu bëgg yow lañu yow lañu wax ñu ni yow ya mënu
1: waaw ma man déguma soone dama dama traay rek do ko téne cameraman bo am na ni wala bo am na ñu
0: bëgg gaay ñu ni yow ya mënu ñu ko ñu ka bina la li ibina mëntu ma
1: hey mané wo ma la dina ñoo da nga tegg mané mané do ko téne cameraman bo am na ñu dégg ko bu baax man déguma soone ci ci ngi rek
0: ako bina la ako iko bina muntuma iko bina muntuma muntuma bina sama bina sama bina ban sama
1: way kana waji na ko dum mo lañu dina ñu ba nga may wax to mané dum mo mëna ñew la wax dum mo mëna ñew bo non fay ci ka la ñew dum ko mo
0: ñu ka bina sama aka bina sama lay sama sama mo be patula de sama
1: allo allo allo mané way allo
0: hello hello ngo ninata ninata ni nata nita man la mol la fekke yow da nga huru de e man la mol la mol ba kaburo tandi le la mo cameraman fu lol
1: mané hello mané
0: hello
1: wa mané
0: hmm
1: ko nek no amulo ko deggo wala fof non pour nga jox ko ma isoyon ko mo limo wax man ci manako man ñewuma comme man luma ñew man ñun suba sax fi dañ am programme fi sax dañ am ci programme man comme dama ko wone fi la way ta sama kay man duma de man man dama ne dem kat ma way yag na dina dem ko waaw yow ana wala ko deggo wala ko ci ci ci
0: aka kana kasama soma bina
1: waaw ke mo ka ko mo way wax kana ñu nga wax so du mo ñew man ma ñew na wa akana la ak bu
0: ikoy todum fang tay sin de
1: gere man du ma tay sin de
0: akoy tutum tay sim deuti mulbe batula de yamoy mulbe batula yena yamoy
1: wa deul mané
0: sengi waaw
1: dama bañ nga may xaar goma gis fo non bala lu motax ma bëgg la wax bu ut kenen man mënuma ñew fo kasma man dañ ma tere ñew kasma sax man daaw ñew dañ na dem kasma dul kenen
0: ngam reeku bota ja mammi ngam reeku bota ja mammi
1: wa wima mane
0: hmm
1: nalo ko la nalo wa nalo ko la ma yam ko may waxal nalo ko la te ha

acha mungi nono batay ñanda gen fichi west coast 92.1 fichi koto sen freezer main so ak dekk ko pati di len ko nil alhamis bu jot won be tri apa cho nangi nono.

0: am ben way bi fi ñewone dafa bëgg fu fanan
1: wa
0: légui sama yaay mo ma xaar ma wolé jox la ko
1: ah
0: wa
1: ah ma lolu woorna
0: xaar ma jox la waaji
1: wa wa jox moko
0: wa
2: assalamu alaykum
1: alaykum salam
2: ma ziar na def
1: wa ñu ngi fi
2: wa man de señ bi dama ñewon sam nek am maçon dal wër wër ba son
1: ndaysan
2: am ma fuma fanan nak ma ñew ñinam fi da amna ap entrée dekk ndoy wax mako ma ñewon bëgg fuma fanan rek nga ngir yalla ba suba
1: ah waaw lolu kay fal jarul sax demal te ñew ndax kër gi def ko ni sa kër
2: ndaysan
1: kër gi kër bay fal la kër talibé la
2: ndaysan jërëjëf
1: waaw waxna soxna ci nañ la défaral pant nga fanan fa ba beusat
2: ay way jërëjëf
1: bo yéwo nga sangu ba sé ndéki ba suur foy dem nga do fa dem
2: jërëjëf yalla la yalla fay yalla la yalla fay
1: waye
2: man dé lima ci jaaxal moy pantre bi dama fay ñëméwut
1: hein
2: mané pantre bi dama fay ñëméwut
1: ah lolu nak bëgg la waye tamen bo ñëméwut ci pantre bi légui yow dal nga bëgg
2: man dal dama soñon comme que sa jabar yow dong yaay teud soxna ci
0: wa
2: neena mom rek moy teud dama bëggon tu teude ci kaw ma teude ci suuf rek du suba ma yew dem
1: sa way yow yaay xaj kay yaay doome kharam yaay mbam yaay kuti
2: alu señ bi
1: yow kay bëggo fo teud ko teude ngay wa
2: señ bi bul wax lolu
1: yow ray la sax tagan
2: legi jere jeuf soxna ci neena man na fe fanan ba suba
1: eh day dul day

andive jam dive jam ay wala ngiro ko bogno yok we ay ndu ngir wanu na pa pa angi maro ko yalo kan na rek na ci awoto wodo na ngira ko mar hay na ar ko na simna ko yo fogal na ngi wa fo sokke ke ndu ci na ngi ko ma senjaw meke ko beto de dio na ko ko beto ne ka jom no wato ha bay fodi

gis na xale bi indal fa sim dentir ko yo fo wala am rek den def ñomi def na koy fo ñi ka ben aw ana den def combo meke ben def lay tam tiang ben def na jara bo yar ka flatu in ngir wayo.

0: Jim na koy war nay rek dina yu daccu san kaytam no dina bu esko sedio in bi watena astu fayin asan jalo asan nature yin ngir wa ma kaytam rek xar nay ten do fu wa maryama jufa in ngir wa non mbay ndong in ngir wa non ngir wa itam rek ngal ne fore ay fem to idrissa jeng ngir wa fa dara ju pos in ngir wa lay ngir wa itam rek sambasar maga na hil top to ngir wa ngir wa na pakha pakh andal ko ngir wa modou fay borom parada den fa matar tiare in ngir wa den souleyman ndong in ngir wa non ngir wa itam rek ko xarib na omar sar in ngir wa non fa sar cheikh koor dj du invetim nanu na papa ngir wa itam ami bay ciat xol ya ngir wa mod lamin juuf in ngir wa non ngir wa uncle dawda fay in ngir wa non wa basil ne bu koor wa basil ne original ngir wa itam basil ne omar koor
1: Mom mi nga xamne defara wet bi di wax ci bir

ñun wena ko la nu ko la ngato ila ya bule temne han ka isim na pula nu be ci ay non di krek isim na nga bu net advar han ngaro yo beto ba ko le 705054 na jamono fe ke ci yo indek non simnir imbodu nga sanga ndok no telephone ke rek ba katé ngol ko ngol isim no kin ka refer na rek e ko so telephone le ko ci ay indek ga anu na pa pa basiru nga ga nga pa ya umum le president vetien ngo tangirang rek kaka ana fa dara indol te taw bu ko inda para nga rek simi roy bo pare dar ko ndokoy nokke amete ngirni fa fi nga no fu kar na rek rok

ngari pakle sa bazar ka bilto kirwina pa khwai waya aisa tu hoja yo la ha.

0: assalamualaikum.
1: Waaw jërë ngeen da nga def.
0: Ma nga fi na nga def yow.
1: Ma nga suma doom di deg nako deg de qualify.
0: Gis nga yow problème ga de out. Yow ko la. Yow ni jaay jabur ngay wax lool.
1: Tani foy tani jaay.
0: Yow.
1: Ah mande hari apa sehari di papa salat la.
0: Wa so nangone hari tam ga kay de ngam na ka mo ngul wa so nangud na
1: de hari di papa kay hari di papa kay hari di do papa la di
0: du hari tam ga
1: nga de
0: du hari tam ga
1: waw
0: kon nak nax nga sa bo parce que de nga non sama dom bi ko le fay kon delu nga gana kon
1: delu sama dom bi la wa ko le fay sama dom
0: no nga ne sa harit la
1: de wa wa le ko le fay sama harit la de
0: ah ya de mala la jaat legi de
1: papa am lay wax
0: mané
1: djéti fay la wax
0: assalam alaykoum
1: ma na jërëñu
0: yow dal yakati waxtan nga dal.

0: Saalu.
1: Kororan Jai.
0: Eh, sama zar mi ne su toro na andinum de.
1: Dokhen madamo.
0: Kene ko yawora?
1: Awora di.
0: O ko to telephone madam hoytin.
1: Iya, holo anuma holo am sa kayo rek.